Intura nari hai. Juan mo tiana mare la yal men kuri kore ko tu la ra ba kuru ma wa wa. Ya ba ba ba ka tuma permana lo kuri ki mana yar ba ma ya ba bor sa ta ka tu tuma ta ka. Na yol ko ga bembo emma yele. Yel lo bo. Okay man.

0: ri pakin le wi sana ti ko so mi la nyura yele ya ga na ta no ko be pa sin de bana sena
1: bo ko fe

0: kira kebari ana jole bi zakande na kandi ngani tana yesan kuru ta we mama boka tibiri kuro ya kombe ngjele gwa apa kuri ye de mama va kena na mbya na jimbaga ele ye kule ga batango kaza mama mere gioma abi ya jore mbo fie sande na were gama pare po be nerba ne bana sena
1: boka fie

0: ya ba wa di dala nin kira hu e la ko mata kies la baba baba sing la wa ma ale pa wu sigma ayele la baba baba ma yele la ko wa ma ka ka ko mbaba yanga mi le nu pu de do yanga ri ki yesa yele yele tin wa bayna li si mi yesa kar li zo wa ka ko am pa ko mo di yara baba le ta le yami ka ye ki jo wena le wa si si tin ayu yami nga tari yami yo
1: me am bolabe

Yala na mona ba yega ya baga nduboka ba yati na kongma ba singla America ya katati na wama ba lol nyama bantina.

0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nkan o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re to n tena ye ko tena run o tun fa tete ji ko gbe ko jiya re

alipo ena rambi adzikondi dzao kuma sunga fana nao ndiwe ai ndiwe weka basi dia saka saka uyangana ngana.